0: song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywang.
1: Aray!
0: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's 9 o'clock.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Good news! Sa MLoan Year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check, 9:15.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 1FM.
1: Time check 9:30.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Tuhod, siko, baywa,
4: aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po! Nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Good news! Sa MLulear, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: FM.
1: 945.
2: Pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata.
3: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay, Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na? Ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
12: It's to dance.
11: Your wish is my command.

0: Time check 10:15.
1: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: 1FM.
1: Time check. 10:30.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Good news! Sa MLL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM.
1: Time check, 10:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liverate Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liverate Pro.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liverate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liverate Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liverate Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Tuhod! Siko! Baywa!
10: Aray!
9: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This song is brought to you by
3: Liverate Pro.
2: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 11:15.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad

0: pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong, check. Sunscreen, check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.

0: FM.
1: Number 1. Time check, 11:30.
2: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482, Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywa,
6: aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
10: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: 1FM.
1: Time check, 11:45.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at protection. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check. 12 o'clock.
2: This time check is brought to you by Liver Aid Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liver Aid Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liver Aid Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
1: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
5: One. FM.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po. Nagfi-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor. This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
6: This song is brought to you by Liver Aid Pro. May silima rin na. May multivitamins pa. Yan ang Liver Aid Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 12:45.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
8: One.

0: these beautiful things that I've got.
1: This is a journey. One. Into music and sound.
2: Sounds beyond cool.
3: All systems are a go.
4: Check this out. Pump up the volume.
5: 3, 2, 1. Yeah, start your engine.
6: This is One FM.
7: And good afternoon, everyone. Mga kawan sa ere, you're tuning into 1FM 96.1 Tarlac. At kumusta naman ang lunch break po ninyo? Kumusta naman ang biyahe? Kumusta naman ang Sabado ngayon? So there's no work today. At kumusta din sa mga nagpapanggap na busy daw pero nakikinig pala sa radyo? It's exactly 12 minutes past 1 o'clock. Yeah, and it's past 1 o'clock. 12 minutes past 1 o'clock. At welcome sa inyong paboritong afternoon tambayan, ang Masters of the Universe with, of course, yours truly, ang Jack of All Trades, Master of None, Lumulusot sa Pader, Master Chinito. Ako lang naman ang inyong afternoon rescuer, ang DJ na minsan walang sense pero lumulusot sa pader, at laging my good vibes. At sa susunod na dalawang oras ay ako inyong samahan sa kwentuhan, kantahan, tawanan, konting hugot, at syempre mga life lessons na pwede nyong i-share at maging viral. Diba? Gusto nyo yun? Dapat lang. Like, follow, and share our official Facebook page na 1FM96.1 Tarlac. So, syempre, ganun talaga kapag mga ganitong araw ng Sabado. Oo. Kaya shoutout po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa kanilang mga bahay, sa mga bus o sa mga jeepneys, at ganun din sa kanilang mga paano ba pinagtatambayan diyan sa may kanto. Kay ate na nagtitinda ngayon, kumusta po sa inyo? Ganun din sa mga nanay at ganun din sa mga truck drivers natin diyan sa palengke. At sa amang panig ng mundo, ikaw ay nakahook ka dito sa ating 1FM 96.1 Tarlac with yours truly, Master Chinito. So sit back. Kalma lang po kayo, ha? Kalma lang. Let's make this afternoon chill para sa isang Chinito afternoon session, because I will make your afternoon feel good. Ganun lang naman talaga, because I am your companion until 3 p.m. Kaya request your favorite songs. Pwede po kayo mag-dedicate ng inyong mga kanta. Ganun din, syempre sa mga ating mga minamahal sa buhay na nandyan sa inyong tabi. Ganun din sa mga pasahero natin. Ingat-ingat po, ha. Kung sakali man uulan ngayon, sana po ay lagi kayo may dalang payong o jacket o botas para po hindi po kayo magkasakit at di po kayo mawalan ng boses. Shoutout po sa inyong lahat. At muli, ako'y magbabalik at be back for more music, more hits, more latest chika at hugot sa ating 1FM 96.1 Tarlac.
8: 1FM! 1FM!
9: It's 1:15.
10: This time check is brought to you by
11: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
12: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
13: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482, Camiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
14: G
9: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
14: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
15: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: This song is brought to you by
11: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
12: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

0: Sa lahat ng mga nasa opisina na may work pa rin hanggang ngayon, sa lahat ng mga nasa tindahan, nasa kalsada at mga ka-work from home warriors natin dyan, maraming maraming salamat po sa pagsama at pakikinig sa atin sa 1FM 96.1 Tarlac. Ako pa rin ang inyong Masters of the Universe, ang Jack of All Trades, Master of None, lumulusot sa pader, si Master Chinito. At remember, hindi porket pagod ka na, ibig sabihin, kailangan mo ng sumuko. Minsan, kinakailangan mo rin namang magpahinga. Sometimes, all you need is a little break. A good song, tamang chill lang, and reminder na everything will actually or will happen eventually and it will fall into places. Ayan. Kaya smile lang po. Huwag po tayo nagpapaka-stress. Ganun po talaga ang buhay because better days are coming. And a big shoutout po kay Ate Nida at sa lahat ng mga taga San Pablo. Later on po, patutugtugin natin ang inyong favorite na song na Islands in the Stream. I'll try to find it for you. Sige po. And a big shoutout po kay Joe Alfonso ng Pampanga, San Fernando, Pampanga. At ganun din kay Tadeus Chu. Kay Kuya Tadeus Chu at sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng June. Yan. Today is June 13, 2026. And a big shoutout as well to Sir Tom Robinson, to Mommy Alice at kay Mommy Leng. At syempre, shoutout din po kay Fritz Gutierrez and family dyan sa may Fairview, Quezon City. At sa lahat po ng mga estudyante na nakikinig sa atin, maraming maraming salamat po for keeping us company. And a shoutout din po sa lahat ng mga nasa United States, specifically sa Washington, kay Hazel Jane Espinosa. A big shoutout sa iyo, anak. At ganun din kay Rainier Jimenez and family ng Japan, kay JB and Robert Sangil and family, kay Miss Pauline Mendoza, yan, kay Mark Velasco, Hannah and family, kay Mickey Velasco and family, kay Jeff Calma ng UAE, kay Eunice Nubla, kay Michelle Gomez and family, ganun din kay Marvin Ganya ng UAE. Gayun pa man, tayo magbabalik and more hits, more music, more cover songs only here on 1FM 96.1 Tarlac.
1: You're only one. You're only one. You're only one.
2: 1FM, you're only 1FM.
1: Ang nag-iisa para sa iyo, Kawan. 1FM.
3: 1FM. You're only one.
1: We 1FM.
4: It is now 1:30.
5: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: This time check is brought to you by
7: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Pambatang lagundi, Plemex!
13: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang na

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: It's 1:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by Liveride Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liveride Pro. Tulog sa pangangalagan ng atay? Liver up na tayo with Liveride Pro.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na? Ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveride Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveride Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveride Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liveride Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveride Pro.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This song is brought to you by
10: Liveride Pro.
3: May silima rin na?
10: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveride Pro.
10: Tulog sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo
10: with Liveride Pro.

0: 101.1 FM.
1: And you just heard Tiffany All This Time, but before that there was Debbie Gibson. Yan, magkakontemporary po kasi sila during the 80s, early 80s to be exact. And here we go with our Master Chinito, words of wisdom during this hour. Ika nga nila, here is your afternoon reminder coming from yours truly, ang taong lumulusot sa pader, ang Masters of the Universe. Don't compare your behind the scenes to someone else's highlight reel dahil may kanya-kanya tayong timeline at hindi po race ang buhay, kaya wag mo tayo nagmamadali. What is meant for you, you will arrive at the right time. Kaya chill lang po kayo at trust the process. Huwag po tayo nagmamadali sa mga bagay na kinakailangan nating akuin kaagad, 'di ba? Or kunin kaagad dahil may tamang oras. Sabi nga nila, God is doing His way para po ilihis muna kayo dahil yung mga bagay na yun ay hindi po talaga para po sa inyo. Yan. Sana po kayo may natutunan sa ating words of wisdom for this first hour of my program, Masters of the Universe with Master Chinito. For the meantime, syempre, magbibigay muna tayo ng oras para sa ating mga more songs, more dedicated, requested songs mula po sa ating mga tagapakinig kanina kay Nanay Nida. Yeah, Islands in the Stream, sabi nga nila, eh, yan ang theme song po kasi niya. Yan. Sa lahat po ng mga taga-Maliwal at Maligaya, yan, magandang-magandang hapon po sa inyong lahat. Sana po nasa maayos kayong sitwasyon. Mamaya lang, bubuhos na yan. Oo, bubuhos na yan ang ulan. Kaya sana po may dala kayong payong, dahil alalahanin po natin, meron pa rin po tayong bagyo na nasa loob ng ating bansa. Gayun pa man, magbabalik po tayo makalipas ang ilang minuto.
0: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
2: Number one.

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinaka-trending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence, ang Master of the Universe, Master Chinito.
1: This is your only one. 1FM.
2: It's 2 o'clock.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na.
3: May multivitamins pa.
4: Yan, ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay.
4: Liver up na tayo.
3: With Liverate Pro.
5: Good news. Sa MLUL year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers. Enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256-695 Series of 2026.
6: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na.
3: May multivitamins pa.
4: Yan, ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay.
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
11: 96.1

0: It is already 12 minutes past 2 p.m. And thank you for making us your favorite Tambayan, the part wherein I am Master Chinito for the program Masters of the Universe. And ito lamang yan sa 1FM 96.1. Tarlac, ako pa rin ang inyong mga kasama for the rest of the hour. Ako lang naman ang DJ na minsan, minsan wala, minsan meron, minsan walang sense, ngunit unstoppable pa rin ang presence. Whether you're heading home or working overtime or work from home or just chilling, samahan nyo pa rin po ako dahil marami pa tayong good vibes hanggang alas 3 po ng hapon. More on or more of your favorite requested songs dito lamang yan sa Masters of the Universe. And kanina narinig po ninyo Linger, yan, Linger ng Cranberries, isa sa mga naunang kanta ng Cranberries during their heydays kay Dolores, tama ba ako? Correct me if I'm wrong if that is Dolores. Yes, and it's a soundtrack from the movie Click by Adam Sandler. So sa lahat po ng mga nakapanood ng movie na Click, I'm pretty sure nakaka-relate po kayo. Ang sarap pakinggan talaga ng awit ng Cranberries, yung Ode to My Family, yung Dreams, at syempre itong Linger. Syempre sa mga video okay naman, ang favorite na kantahin ng mga biritero at biritero ay ang awitin na Zombie. But syempre, ito muna, may katanungan pala dito sa akin, nagtanong sa akin, ano daw ang mas mahirap? Mag-move on, mag-ipon, o magpanggap na okay kahit hindi? Kaya ito ang aking sasagot sa inyo, no? Whatever your answer is, remember this, life is too short para ikaw ay magpaka-stress. Kaya sa lahat naman ay stress dyan, huy, ang ikli ng buhay, enjoy mo lang yan. Enjoy the little moments and appreciate the people who make you smile. Your friends, your family, your children, and even your loved ones. And tayo po'y magbabalik. More of your favorite hits, dedicated songs, and shoutouts only here on 1FM 96.1, Tarlac.
1: 1FM! 1FM!
2: It's 2:15.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

Kung talagang ayaw mo na, basta tandaan mo, mahal kita. Hindi ka na kailangan mahirapan pa. Ako na lang. Malaya ka na.

0: And you just heard Kahit Ayaw Mo Na by this band. And thank you for listening. You're still here listening to our station, so 1FM 96.1 Tarlac, with yours truly, Master Chinito, sa kanyang Masters of the Universe. A big shout out po kay Dominic, yan, kay Vincent Dominic Bondoc at sa kanyang pamilya dyan po sa may Amukaw. At ganun din sa ating mga tagapakinig dyan sa may San Miguel. Lalong-lalo na sa ating mga estudyante. At kay Miss Sarah Duran at kay Joshua, nako anak, mga anak, miss ko na kayo. Oh, sana someday we might cross our path. Diba? Sabi nga nila, eh, hindi naman nawawala talaga ang pagtuturo. Gayunpaman, ito naman ang lagi niyong tatandaan. No? Sabi nga nila, hindi naman po lahat ng nawawala ay malas. Minsan po, blessing in disguise pa nga yan. Eh. Pag hindi yan para sa'yo, wala naman po tayong magagawa. Baka naman inililihis ka talaga dahil may magandang plano sa'yo nasa itaas. Hindi ba? So, a big shoutout din po kay Pastor Tim at sa lahat ng GGCC members. Ganun din kay Chris at kay Claire, kay Ma'am Pearl at kay Sir Gerard. Hello po sa inyo kay Ma'am Alex at kay Sir Chris po. Yan, di ba? Maganda. Ma'am Alex, hello po sa inyo. And a big shoutout po sa lahat ng mga Linda's Angels natin dyan. Ako, syempre, hindi man nakakalimot ang inyong alaga. Diba? Hindi nakakalimot ang alaga niyong si Colette, sabi nga nila. Shoutout din po sa lahat ng mga teachers ng English ESL ng aking mga nakatabaw before. Kay Mommy Dines D, kay Teacher Chat, kay Mommy Vilma, kay Miss Linden, ayan, kay Jane, kay JB Sangil at ganun din, kay Ma'am, or kay Teacher Ems. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Muli, no, kapag ikaw may pinagdadaanan, kapit lang, mali mo naman yung mga nangyayari sa buhay mo, loading pa lang yung mga magagandang bagay na mangyayari sa buhay mo. Magbabalik po tayo for more songs, more hits, more covered songs dito lamang sa 1FM 96.1 Tarlac.
1: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
2: It is now 2:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na? Ginhawa pa! Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
9: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Tuhod! Siko! Baywang!
10: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po! Nagfi-flex for Plemex.
12: Ang batang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
16: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Kabanan. Expect something new.
18: Dwinchoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant Sopo Pining on June 21. Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City. Naswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balika. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain na ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience only at Dwinchoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City, open 9 a.m. to 10 p.m. Dwinchoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Joy, siguradong enjoy!
19: This song is brought to you by
20: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
21: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mang-Artrisin!

0: And you just heard God must have spent a little more time on you by NSYNC way back in the late 1990s. And time flies so fast, sabi nga nila, kung kailan nag-enjoy na tayong lahat, gayon pa man, hanggang dito na lamang po talaga tayo. Maraming salamat sa inyong pagsama mula 1 p.m. hanggang alas 3 ng hapon. At sana po kahit paano ay napasaya namin at napangiti namin ang inyong hapon. Pero before I leave, syempre, bigyan muna natin isang malakas na shoutout sa lahat ng mga nakikinig dyan po sa My San Rafael Fiesta Community. At ganun din, dyan po sa May Lumina. Yan. Hello po. Shoutout po kay Teacher Vida and kay Ate, kalimutan ko na tuloy pangalan niya. Yan. Nagkakaroon ka na ng short-term memory tuloy, Master Chinito. Ayun. Si Ate Vicky. Kilala mo na kung sino ka. Oo. Huwag na natin banggitin. Ganun na lang pala. Shoutout din po kay Webster Olarte na ang ingat lang po sa pagbiyahe mo pabalik ng Cebu. Ganon din kay Etel Castaneda at sa kanyang pamilya dyan po sa May Canada. Because of our TikTok, you can add me on TikTok. That's JONNEL28, or you can follow us on our like, follow, and share sa ating FB page. Yan, 1FM 96.1 Tarlac. Yan. At syempre, sabi nga nila, you don't have to have everything figured out because darating ang araw, malalaman mo rin naman ang lahat. Ika nga nila, walang lihim or walang sikreto hindi nalalaman ng tao. Ganun pa man, ako pa rin naman po si Master Chinito, ang DJ na walang sense daw minsan. Pero unstoppable pa rin ang presence. Kaya ganito ang boses ko kasi, syempre gusto ko na magkape. Oo, sana may kape. Actually, magkakape ako after this. At bago tayo magpaalam, bigyan ko muna kayo ng isang Chinito advice. Yan. O, sa mga estudyante dyan, syempre para sa inyo to. Huwag mong hayaan na ang problema magdiktas ng ngiti mo. Ika nga nila, ngiti-ngiti din, smile-smile din. Magdasal, huwag makalimot magdasal at keep moving forward. Hanggang sa muli po. Muli, magandang hapon sa inyo mga kawan. Keep safe, stay happy, and keep the good vibes alive. Muli si Master Chinito. At sana po ay magdala kayo ng payong sakaling bumuhos na ang malakas ng ulan ngayong araw na ito. Yan, paalam po. Susunod na syempre more hits, more music. Only here on 1FM 96.1 Tarlac.
1: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
2: Number one.

0: 1FM.
1: It is now 3 o'clock. Time check brought to you by BW's Super Bake Shop.
2: Good news! Sa MLOAN year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Summer's here, BW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in part partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
4: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Kuwa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Kuwa kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terrel Kuwa.
1: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.

0: Jason's Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: FM. This next song is being sponsored by Jason's Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
8: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: problema mo?
1: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay?
8: Liveraid Pro.
7: May Silymarin, may multivitamins pa.
8: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
9: 1FM! 1FM!
10: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
11: This song is brought to you by
12: Liveraid Pro.
11: May Silymarin na,
12: may multivitamins pa.
11: Yan ang Liveraid Pro.
12: Tulong sa pangangalaga ng atay?
11: Liver up na tayo
12: with Liveraid Pro.

0: Dalawang porma mo!
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Tuhod! Siko! Baywa!
5: Aray!
4: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kayan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nagfi-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Kayo kidinig sa 1FM.
11: This song is brought to you by
12: Optin Lutein Capsule.
11: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
12: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

0: It's 5 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan. Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Hep, hep. Sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasali sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil. Bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
6: Mark Estevia Food Supplement.
5: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
6: Mark Estevia Food Supplement.
5: Another product of JMAR Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po. Nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
12: Drink light, live light, sounding light.
13: Drink responsibly.
14: One FM.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: FM.
1: Ngayong Abril, malapit nyo na siyang makilala. Ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-a-unpack ng mga kwentong matagal mo nang daladala. Isang tunay na veterana.
2: She's an ultimate industry icon.
1: The queen of multitasking. At ang pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
2: Handa ka na ba sa balagbagan na may sense?
1: The wait is almost over. Prepare your bags and your ears
2: dahil balagbagan na!
1: Balagbagan na!
2: I-unpack na yan!
3: It's 5:30.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: This time check is brought to you by Liver Aid Pro.
6: May silima rin na?
5: May multivitamins pa?
6: Yan ang Liver Aid Pro.
5: Tulog sa pangangalaga ng atay?
6: Liver up na tayo!
5: With Liver Aid Pro!

0: It's 6 o'clock.
1: Ngayong Abril, malapit nyo na siyang makilala. Ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-a-unpack ng mga kwentong matagal mo nang daladala. Isang tunay na veterana.
2: She's an ultimate industry icon.
1: The queen of multitasking. At ang pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
2: Handa ka na ba sa balagbagan na may sense?
1: The wait is almost over. Prepare your bags and your ears
2: dahil balagbagan na!
1: Balagbagan na!
2: I-unpack na yan!
3: This is your only one.
4: 1FM!
1: Kwentuhang walang filter, kawana na walang preno, at mga baggage na finally pwede mo nang i-unpack. Balagbagan na!
4: Balagbagan na!
1: Kasama ang balagbag niyong ate,
3: Tuesday Vargas.
4: Tuesday Vargas!
1: Balagbagan!
2: Balagbagan!
1: Only here at 1FM!
4: 1FM!
0: What's up mga unpackers? Ito na naman ang balagbag niyong ate. Si Ate Tuesday on a Saturday, di ba? Huwag kayong malito. Lagi na lang kayo nalilito eh. Basta ganun yon. And welcome sa kulitang may sense at kwentuhang may saysay. Kaya naman, ano pang hinihintay ninyo? I-unpack na natin yan. Ito ang balagbagan. At syempre, hello hello rin sa mga unpackers natin on air na nakikinig sa 1FM Luzon, Visayas at Mindanao stations. And today, we are here with Letly and Tiffany. Woo! Oh my god. Parang ang tagal ko na silang pinapanood kahit silent viewer ako ng kanilang mga pages. Tapos bukod sa kinatutuan ko sila, sabi ko, nangangarap ako balang araw makausap ko kayo kasi marami na kayong nakakwentuhan, pero tingin ko may mga bagay na hindi talaga nahihimay. Na alam ko pag napanood ng mga tao, bukod sa lalo silang matutuwa, kagaya ko na natutuwa sa inyo, mas maiintindihan nila kayo, which is napakaganda. Okay? So ito na, alam ko na yung backstory ninyo, sa sobrang fan nyo nga ako na parang lahat ng guesting na nalaman ko na budget, tapos nag-indubang kayo sa Bayad Laguna, tapos alam mo naman pag may alak, may balak, na napunta na sa kung saan-saan, hanggang sa ngayon ay kasal na kayo. So hindi na ako pupunta doon dahil napanood na yan ng mga tao. Ito na yung next chapter na yung pagkukwentuhan natin. Kamusta ang buhay mag-asawa? Ayaw na gusto ko malaman.
5: Orgatable po, and hindi naman po ganun kadali yung buhay na mag-asawa, pero sobrang grateful kasi up to now, even dumating po kami sa sitwasyon na marami kaming days and struggle, or kalampang na buhay, narating kami nakartain.
0: At magkasama. Mm-hmm. Lately, pagka ano, kunyari, nakikita mo yung mga ibang couples, tapos they're treated a certain way, may tingin sa kanila ang lipunan, tanggap na tanggap. Pero itong ganitong unconventional na pairing ninyong dalawa, bilang nararanasan mo yan halos araw-araw, anong reaction mo?
6: Dun sa tagal din namin nagsama ng dalawa, siguro nasanay na lang ako dun sa mga panglalait nila. Yan o.
0: Madalas ba ito na nangyayari?
6: Araw-araw. Sa araw-araw ang paglabas namin. Ganun. So, inaano ko lang naman, sinasaisip ko lang naman lagi po eh. Hanggat wala po kami kinatapakang tao, wala po kami ginagawang masama, hindi po kami matatakot. Maano po sa mga...
0: Wala nga kayong katakot-takot. Alam mo, pag binapaload ko kayo, yung parang, ay, hindi ko yun kaya. Pero nasabi ninyo, nakakatuwa kasi yung alimbawa, yung alam ko medyo naughty ng onte. Pero adult naman ako, so kaya ko siyang maarok, naiintindihan ko siya. Pero ang nakikita kong maganda dito, hindi kayo nahihiya na mag-asawa kayong tunay. Naglalambingan kayo, nag-sexy time kayo, naglalandian kayo. Tsaka babae siya sa'yo, ha? Yung tega stable.
5: Yeah. Yeah. Since day one po na, na niligawan ko siya, talagang I treated as her babae po talaga, princess po.
0: And sa mga viewers, when we say na babae po, hindi po yun sign of weakness or pag-regard kay Letly na mas mahinang uri. Ibig sabihin, binibigay ni Tiffany yung kailangan ni Letly para mag-shine siya at malabas niya yung feminine side niya. Bakit ganun ang trato?
5: Wala naman po yun sa pronouns pati. And yung sa akin po kasi... kahit even I am a transgender, pinatunayan ko sa kanya na kaya ko maging padre de pamilya, kaya ko maging kabiya. Nang higit pa sa tunay na lalaki.
0: Kinayuan mong tunay yung iyong posisyon. Bago ba magkasal, may pagkakaiba ba sa pagtrato sa isa't isa? O, same lang.
5: Bago po ikasal, talaga naman din pong ano, intimate din naman po yung ano, yung kahit wala po pong bas-bas na may ala po. Now,
0: ng simbahan, ng kasarisa, ng kasal.
5: Oo. Oh. So, ako naman po is, ano, kawag dito, napaka, ano po eh, mas ninamahato yung pinakapangit na ugali ng isang tao. Kaysa po yung, kasi, when it comes to love, and when it comes to relationship, hindi lang patayin yung masaya kayo ngayon, nagpamahalan lang yung ngayon, hit na. Opo, at ayun po yung lalamay may mga tahas. Yung nasa likod po ng buhay po namin, ng camera namin, ililat na, mas, kumapit ako dun sa pinaka loss niya kaysa dun sa pinaka sweetest side.
0: Tama, sabi nila marry somebody na hindi mo lang makakasama sa good times, mas importanteng panoorin mo ugali niya pag crisis, may problema, dahil dun nagkakasubukan, di ba? Importante ba sa'yo, Tiffany, na malaman nila yung totoong kwento ninyo, na panay-panay kayo nag-grant ng interview kasi sinasabi mo yung truths?
5: Ako, kailangan ko po talaga na i-reveal yung totoo kasi kami yung character na yun. Ang pangit naman pong i-filter out yung mga, yung mga, di ba po, meron din po kasi napapolish lang or nasa-sugarcoat, mas madanda po talaga yung malaman po ng mga manonood yung totoong kami.
0: Tama. Everybody deserves representation. So, kayo yung sumasalamin sa bahagi ng lipunan, kayo nagre-represent ng sektor nyo.
5: Yes.
0: Proud ka ba na parang kayo yung flag bearer ng ganitong klaseng coupling?
5: To be honest, I'm very grateful and proud po na mapunta po sa ganitong spotlight na binigay po sa amin ni Lord because naging inspiration din po kami sa mga iilan ko na humahanga at nagmamahal po sa amin. At nakakatuwa po, may mga sumusunod po sa yapa.
0: Yes!
5: Po, may mga sumusunod po sa yapa at naging inspiration po kami dun sa mga nagsisimulang couples na yan. And natutuwa po ako kasi na may impact pala kami sa yapa.
0: Yes! Ayan, alam mo, hawakan natin yung impact na yan. Gusto ko lang, bukod sa beat, hawakan natin ito. Pag-usapan natin ito, kung ano ba yung kahalagahan na maging topic to ngayon. Kasi sabi mo nga, dumadami na kayo, mas nagiging open na, mas nagiging, parang tumapang sila dahil sa inyong dalawa. Pero hindi laging ganun. Hindi laging matapang tayo, hindi laging matibay. Pakisabi nga kung kailan kayo nagiging matapang, tas kailan kayo parang, uy, ayoko na yata to, napanghihinaan ako na doon.
5: Kailan po ako nagiging matapang? Kailan po kami nagiging matapang? Kapag minamalit po kami na.
0: Lalo kang tumatapang.
5: Lalo po kami tumatapang. At pero hindi po kami gumagantes sa mga kamay po natin.
0: Hindi, gamantin na nga. Gantihan natin. Oy, bigyan na talaga isa.
5: Ay, yes, ako po. Kumbaga, mas lalo po kung tumatapang, mas gusto ko po na binabato po ako ng mga masasakit na salita or inaakusahan po kami or sinasabihan po kami ng hindi magaganda dahil alam ko po na ililift out po kami ni Lord.
0: Yes. Blessed are the meek.
5: Yes,
0: for they shall inherit.
5: And lagi ko pong sinasabi na, ayan, isa rin po yung ate ko sa na nagsabi yan, si Ate G, na kayaan niya lang.
0: Ano na?
5: Batuhin kayo ng batuhin.
0: Correct.
5: Sorry, niyak ako.
0: Sige, sige lang.
5: Kaya ano lang patuhin kayo sa patuhin. Kasi si Lord naman yung mag-aaral. Si Lord naman yung nakakakita ng puso na meron kayo. Yes.
0: Abutan na.
5: Sorry.
0: Si Madam.
5: Sorry, medyo Stephen. Medyo may, ano na.
0: May hugot yun. Tama.
5: Pero nakamove on na po ako.
0: Yes. Pero alam mo kahit hindi, Tiffany, hindi kita uhusgahan. Kasi ang araw-araw na buhay ninyo, hindi naman yan madali.
5: Apo.
0: Yung as you nga, kung hindi kayo social media people, mahirap na.
5: At mahirap po, lalo kapag yun, yamit mo yung puso mo. Sa mga taong akala po, na mamahalin ka din.
0: Anong, experience ito na in-open up mo na nga yung sarili mo, tapos ikaw pa yung, parang na-crucify ka in public?
5: I mean po ako, when it comes po din sa friendship, relationship, ginagamit ko po talaga yung heart. Kasi, pinagpe-pray ko po yung tao, yung mga kaibigan ko, yung mga ginagamit na Lord yung instrument. Ang masakit lang po talaga yung parang mga betrayal, yung mga ganyan. Ayun po yung pinaka, ano, weakness. And kita naman po nila yung
0: yun ang tawag na yung love. Oo, tama. Pagkaibig naman talaga itong nakikita po.
5: Kita naman po nila yung kung paano po ako mag-loop ako po dun sa mga tao.
0: Ano nararamdaman ulit pag nakikita mo siyang parang ano, ang lakas-lakas niya, di ba? Personality ni Tiffany. Pag nag-i-interview kayo, kaya niyang harapin lahat ng questions. Pero pag nagkakaganan siya, ano na?
6: Si Tip po kasi, hindi po siya nagsasalita pagdating po sa...
0: Pipi pala to siya. Ay, nasasalita na siya. Gumaling na siya, mga kaibigan.
6: Ako po yung nagsasalita sa kanya na that may limit, din niya.
0: Ha, ikaw taga-renda.
6: So, pag umiyak na po siya ng ganun, pag nag-open up na po siya sa akin o sa mga friend po namin, even sa DM, napunong na po siya talaga.
7: Sumabit na po ako.
6: Kasi makilala ko po siya na ano, yung taong nagtitis muna bago ano. Pero pag di niya natin nalitin.
0: Kumbaga pag sumabog siya, may dahilan na talaga. Sumobra na.
6: Sumobra na.
0: Madalas, si alam mo ako nga, hindi nga ako kayo. Nagbabasa lang ako ng comsec, naiinis ako eh. Yung gusto ko nang sumagot na rin. Pero ito yung, hindi ko ninanakaw sa inyo yung laban nyo. Sabi mo nga, mas gusto mo na may pumupula kasi nagkakasukatan kung hanggang saan mo kaya, nakikilala mo sarili mo. But yung gusto ko sanang mahugot sa inyong dalawa, eh, meron bang point na maghiwalay na lang tayo kasi parang mas mabigat na yung pakikipag-deal na kasama kita, mas gusto ko na lang mag-isa, mas talimik. Umabot kayo sa gano'n.
6: Opo.
0: Wala, ayan. Dapat po kwento na. Okay, mahiya ha. O ano nang okay?
6: Nung last, ano po, last week, sinabihan niyo po ako na kanina. Mag-iwalay na tayo.
0: Last week? Ba, sabi mong sariwa?
6: Opo. Kasi, parang, naintindihan ko naman po kasi, nung time na yun, parang hindi ko na rin po alam na yung mood ko. Pero, parang dumating po sa time na gusto ko nasa party lang ako, hindi ko ako nasa amin sa mga lakad. So, parang napapagod na po ako. Tapos, ayun, sabi niya, hindi niya na daw alam. Then, sabi niya sa akin, pag-iwalay na daw po muna kami.
7: Abo, ako nasabi ko po kasi yun, I was diagnosed with anxiety disorder po last December 10. Gawa po ng mga traumas, ganun pala yun. Ang hirap pala. Ang hirap po pala. To be honest po, pangarap ko po kayo makausap rin.
0: Paano maano mo? Mapick mo rin yung brain mo.
7: Mapick ko rin po yung brain. And kung makita niyo po yung mga pages na nag-message po talaga ako.
0: Ay, talaga ba?
7: Oo, kasi nakita ko po kung paano po yung nilaban yung kinagdaan.
0: Mamaya pa, kung kwentuhan din kita.
7: Tapos. And then, ako po kasi, gusto ko po kasi na sinasabi na po sa akin kung ano yung nararamdaman niya, kung ano yung feeling na today, kung ano ba yung problema. Gusto ko po kasi yung ganun. Ako po kasi nangangapa kasi yung mental health ko po yung
0: nagsasuffer.
7: Eh kaso po, buti kong mental health, yung katawan ko po yung bumibigay, parang ang ano po sa akin kasi kapag nasobrahan po ako sa stress, talagang nurin ako ng hapon, yung mga ganun po.
0: Nag-react physically. Okay.
7: So, tapos may times po na parang akala ko filter, ano lang ako, fertile lang ako, yung ganyan yung eksena po, pero hindi pala. And part din po pala siya ng anxiety disorder. And iba-iba. So ako po nun, hindi ko po kasi alam, parang 2 days ng galon. Parang, nagkano na nga po ako na parang sabi ko, sige, sabi ko ganito ko, kung kaya kong sabihin, bigyan mo ko ng chance na masabi. Kasi nga, parang hirap din naman na ikikim yung mga ganungan.
0: So, ikaw ang mag-initiate?
7: Opo, parang wala akong ano eh. Parang wala akong mabugahan. Kasi, syempre, saan pa ako, ano, ikaw yung kakampi ko, ikaw yung lakas ko, ikaw dapat yung magsabi. Ako dapat yung unang makaalam kung anong nararamdaman ko. Ano yan? Then, ayun ko, nang bumisita naman daw siya, ganyan-ganyan. Sabi ko, ano ba? Ano ba yung problem? Hindi ko kasi alam eh. Sabi ko, kung gusto mo, kako, ano na muna tayo? Huwi ka na muna sa inyo, ganyan.
0: Huwi
7: ka na muna sa inyo. Kasi ayaw ko po kasi na that time, katulad ng mga dati na mag-walk out siya, mag-aanta siya, hindi ko, tapos hindi kami magbe-message. Ayun po yung ayaw ko nang balikan. Kasi trauma na nga po yun eh. Diba? And nalagpasan na po namin. Kumbaga for me, na ngayon lang po kami sabi ng ganun sa kanya sa tagal ng panahon ng
0: gano'n na ba kayo matagal?
7: 7 years na po.
0: Matagal na din. Oo.
7: Apo, 7 years na po. Mm-hmm. Kaya nung ano, kasi na nag-breakdown po yung stress ko po, napupunta nga po sa pagbagsak po ng immune system ko.
0: Yes.
7: Kaya ganyan po yung pinakatakot ko din. Siyempre, kapag bumagsak yung immune system, paano na yung mga susunod na kabanata?
0: Yung mga plano
7: diba po? Ayun.
5: Kaya po, iningatan ko din po talaga na, kumbaga, mas i-choose ko po yung inner peace.
0: Mm-hmm.
5: Then, syempre, mas maganda po yung comfort zone ko, siya pa rin, kasi mag-asawa nga po kami.
0: Tama. Oo. So, paano nangyari? Ayun, nagsasabihan kayo, ayoko na, pagod na, may murahan ba, may sila? Hindi kayo ganun mag-away? Paano kayo mag-away? Usap lang?
6: Hindi po kami nag-uusap.
0: Ah, ganun. Silent kayo pag nagkagalit kayo. Babae talaga. Ganyan ang mga babae mag-away, kayo dalawa. Ang sweet pa din nun. Kasi tiisan yun eh. Masakit, di ba?
5: Nag-ayunti po ako because... So, ibig sabihin, pumasok na naman na hormonal imbalance na naman siya. Kasi at the target date po talaga ng menstruations po na kasama ko, it's 25. Pagka hinire-ready ko na yung sarili ko ng 25, 26, or 24. Naglalaro lang.
0: Natatouch ako na inaaral niya yung cycle ni Lilith.
5: Inire-ready ko po yung din yung date. Kasi ayun po yung mga crucial moment. Kasi nga po, she was diagnosed with PCOS and cesarate ovary. And nire-ready ko po kasi baka mamaya magkaroon na naman siya ng dysmenorrhea. Yung dysmenorrhea niya po kasi parang hinihimatay po siya.
0: Sobrang masakit. Grabe.
5: Nung sinabi ko po yun ng gabi na yun, pagpunta po kami kay Jay Custora. Pagkapunta po namin doon, sabi na love, lumapit na siya, kinausap na ako. Love, bili mo ko ng napkin. Tapos, mag-guilty po ako. Sabi ko, sorry. Kasi nung sinabi ko po yung mga around 6 p.m, alas 10 po, punta po kami TJ ko store that time. Ayun na, nagsabi na siya na, meron na po pala, first day of menstruation niya pala. Tapos, nabilay-nilay na naman ako, nang sorry po ako sa kanya. Sabi ko, sorry. Yun pala, merriment. Tawag dito, kaya pala ganin yung mga mood swing mo nung mga nakaraan. Kasi magkakaroon ka na pala. Sorry po ako sa kanya.
0: Oh yeah. Gusto kong sabihin sa lahat ng mister na nanonood ngayon, napakaganda ng itinuro ni Tiffany sa inyo ngayon, ha? Sa kanya pa talaga nang galing. Aralin nyo ang mga cycle ng misis ninyo para may kapayapaan sa bahay. So, pag siya ay nag-PMS, premenstrual, ayan, mainit ang ulo, emotional, iyakin.
5: Kasi po parang tamad siya.
0: Ayun, FRG, correct. FRG
5: ko. Sabi ko, kasi, syempre, vlog yung vlog yung binigay na spotlight ni Lord sa atin . So kailangan natin siyang ingatan, kailangan natin siyang i-polish, at kailangan natin siyang pagsumikapan pa rin, even, di ba po?
0: Mm-hmm.
5: Kasi wala naman po talagang instant in this world.
0: Correct.
5: Apo, yung mga instant in this world, yung kabig kasi ng iba.
0: Correct.
5: Yung balik. So, kaya sabi ko nga sa kanya na kailangan pakawakan pa rin natin. Hindi pa rin tayo dapat, lalo marami tayong gusto, marami tayong pangarap.
0: Mm-hmm.
5: Kasi mahirap din po, di ba, yung ang dami nating gusto, tapos wala tayong
0: buka. Walang push na nagagaling sa inyo. Kumbaga na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa.
5: Yes po. Mm-hmm. Kaya po, nung lately po, inaano ko lang po, nilay-nilay ko lang po yung mga nangyayari.
0: Mm-hmm.
5: And, syempre, ayoko din naman po nang dumating sa punto talaga na mangyari po yung hibalayan, yung mga ganyan.
0: Okay.
5: Di ba po? Sabi ko nga, ikaw yung lakas ko, ako yung kape mo.
0: Mm-hmm.
5: Di ba? Ganun po dapat yung relationship.
0: Mm-hmm.
5: Kahit din po sa lahat ng sinasabi ko din naman yan. Na, kumbaga, dumating na po kami sa stage ng pagkadapa namin .
0: Yes.
5: Kaya nga tinawag na partner. Kapag sinabing partner, pag nadapa siya, hindi mo siya tatadyakan pababa.
0: Mm-hmm.
5: Diba? Kasi nadapa nga siya . Or nagkamali nga siya . Or ipapamukha mo pa yung pagkakamali ng partner mo.
0: Mm-hmm.
5: Diba? Hindi po partner yung tawag doon. So, ang partner po, kapag nadapa siya, nandiyan ka para itama, nandiyan ka para iangat siya dun sa magkakadapa niya.
0: Kumbaga parang nandito kayo sa mundo na to kasi naisip ni Lord na ang magkakabiyak talaga, totoong kabiyak, half of the other, yung pagkukulang ko, kukunin ko sa'yo.
5: Yes.
0: Tapos the other way around. Nagpunuan kayo, kumbaga. Ang ganda ng mga marriage advice sa atin today. Hindi 50-50 ang pagkakasama ng mag-asawa. Minsan yung isa 70,
5: yes.
0: Yung isa 30 ka lang today. Yan lang kaya mong ibigay. Pero yung buo nun, 100 pa rin.
5: Yes.
0: Pag together.
5: Together.
0: Ang ganda naman. Tapos na, ayoko na. Nasaan na yung jowa ko? Maram na yung jowa. Di ba mga kontisera, itong mga to, ang gagaling sumagot ha, para palaga naman mga pyesa nila ito. Pero indeed po rin biro yung kinakaharap nila on a daily basis. Lalo na sa individual. Huwag na muna yung mag-asawa. Bilang mga tao, mga individual, marami na rin po silang mga hurdles, mga struggles. So ikaw naman muna ang pag-usapan natin, Tiffany. Being a trans woman that you are, at napakaganda mo, I must say, ang clear ng skin ni Tiffany today. Parang ikaw yata yung nag-hormones, hindi ito pregnancy or sa kanya napunta.
7: Hindi po ako nag-hormones.
0: Ang ganda. Kumbaga,
7: paaga lang po ako ng clinic po na.
0: Tsaka kita ko yung glow ng mata mo. Ibig sabihin, masaya ka. Masaya ka ba?
7: Yeah, masaya
0: po. Okay, tako naman eh.
7: Grateful po.
0: Oh, tama, yung gratefulness is always the key to happiness. So yung trans women issues ang gusto ko sana ma-touch kasi I'm an ally, I admit it many times, not because I'm, you know, parang gino-glorify ko yung pagiging ally itself, pero I think it's basic that all humans sympathize sa mga plight ng lahat ng bahagi ng lipunan. At siguro kung hindi ka pa bukas 2026 na, hindi ka pa open sa ganitong idea, baka need mo na lang magtago sa kuweba kasi hindi ka pwede makipag-interact sa ibang tao, no? Si Tiffany, kakaiba ang kanyang kwento. Kasi sinabi niya sa kanyang interview na napanood ko rin na bata pa lang siya, desidido kang magkakaanak ka.
7: Yes.
0: Magkakapamilya ka. Sa isang, may trans nanay din akong kaibigan. Hi, Gigel! I miss you. At ito rin ay Bucanera, no? Sabi niya sa akin, ito ay hindi ko ginagawa para sa sarili ko. Ito ay ginawa ko para sa family ko, sa nanay ko. Ganon ka din ba? Naisip mo yung tingin sa'yo ng mga magulang mo kaya gusto mo rin magkapamilya?
7: Dahil po, only child po ako.
0: Okay.
7: Yung takot po nila,
0: na hindi magtutuloy ang pamilya.
7: Yes, ayaw mo kasi yung takot eh. Mm-hmm. Ayaw po yung takot na hindi magtutuloy and mag-isa akong tatanda. Ayun po yung pinakakinakatakot nila. Even po yung mga nag-alaga po sa akin ng mga tiyahin ko.
0: Yes.
7: And sinabi ko naman po sa kanila na talagang mag-aasawa po talaga.
0: Mm-hmm. Kumbaga hindi hadlang sa iyo ang iyong gender expression, ang identity mo to form a family. Hindi society, ah.
7: Even po yung mga ex-boyfriend ko, mm-hmm, na ano po sila, aware po sila na ganun din yung gusto ko.
0: Tapos agree sila at the time you were in a relationship.
7: Upon nag-agree naman, mm-hmm, po sila. And ayun po yung talagang point of view ko, mm-hmm, ng mga dalaging ding days, mm-hmm, yung mga ganun po, yung mga 24-25, yung mga grind po ng pagiging kontesera ko nun.
0: Yes.
7: And hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko, lapitin po talaga ako ng babae. Kahit, mm-hmm, transgender na po.
0: Na-imagine ko nga eh, fadhag, lumabas yung ano, parang kung magiging lalaki ka, parang na-imagine ko, pogi ito si Tiffany, no, kung ang presenta mo ay male. Oh, pero pag babae, maganda din. Alam mo na dito. Kasi yung mga tingin sa'yo nila lang ito, parang yung gaano, parang nasa site ko na may konting pagnanasa. Ha? Tsaka yun.
7: Lagi
0: may pagnanasa. Importante yun. Kasal naman po sila. Huwag na po kayo. Ito naman mga nagko, eh, tita, mag-ano ka, mag-iamaka. Huwag na mag-iamaka. Ito na muna dyan mangi-ilam sa buhay nila, tipa ni, ha? Oo. Pero speaking of pangi-ilam, eh yan, hindi ka ba natapot? Kasi meron ako may nakita sa Comsec. Actually, nagpanting yung tenga ko nung narinig ko yung sarili kung kinulit yung binasa ko eh. Magiging mabuting tatay ka ba? Eh, hindi mo nga alam kung sino ka. Hindi yan kinatutuwa ng Diyos. May Diyos pa siyang ginamit. Sabi ko, kilabutan ka. Tingin mo ba? Anong isasagot mo sa mga tao na gusto ko magkaanak pero sinasabihan kang hindi ka magiging mabuting tatay?
7: Hindi po ba tayan yung sexualidad ko para sa pagiging mabuting tatay? Dahil may mga tunay na lalaki kaya hindi sila naging mabuting tatay.
0: Mm-hmm. Sorry. Ako, pasensya mo. Sorry sa mga deadbeat dad na nandyan.
7: Exactly.
0: Ito po ang listahan. Hoy!
7: Meron din
0: po. Ipa-flash ko na po namin. Pasok. Hoy! Natatarget. Oh, pero makinig kayo ha kasi against sa batas yan.
7: Yes.
0: Diba? Ang hindi magsustento sa anak. Exactly. Ang pag-aabandona.
7: Totoo.
0: Marami kayong nasirang buhay dahil sa mga ginawa niyo. At ang gusto lang naman itong dalawang ito ay bumuo ng buhay at magpalaki ng bata sa tamang paraan.
7: Yes.
0: Oo, tama ka dyan. Eh, ikaw naman, Tiffany, pagdaanan naman natin ang mga first, ano, mga best ko. Ay, tol. Patol ko dyan. Paalay niyo ako, kaibigan niyo ako, ha. Lagi ako nabro-roll ng community niyo. Lagi akong binibigyan ng galong role. Kasi boyish akong gumalaw. Laki ako sa tatay ko eh. So ang minirror kong behavior ay mga lalaki. Pero alam ko, attracted ako sa lalaki. Heterosexual ako. Pero may mga tito, mga lolo at lola ko na natibo, na bakla, lumalaki ako na nasa paligid ko sila. At hindi ito unusual sa akin. Kaya nung takantaka ako, bakit issue to? Ano problema nyo, di ba? Eh, ikaw, paano pag lumalaki na ang child mo tapos nakapuugi ka na outfit, gusto mong macho ka, tapos nakita ka ng mga tao, paano natin ito mapapaliwanag? Importante ba ang ipaliwanag?
6: Sabi ko nga po, kung yung hirap na dadanasin ko po ay para po sa magiging pamilya namin, kahit ano pa pong hirap o sabihin po nila eh, talagang hindi po malatakot harapin.
0: Para sa magiging pamilya ninyo. Anong gusto mong ipasa sa anak mo na tingin mong lesson na pwede niyang dalhin na doon sa pagtanda niya base sa naging buhay niyo ni Tiffany?
6: Yung buhay po ay ano po, hindi karera. Kumbaga...
0: Sabi ng Bini. Mabuhay ang Bini, ha? Ang galing nila.
6: Lagi lang pong magtiwala sa Panginoon kasi... Pag nandiyan po siya, wala pong imposible lahat sa lahat ng bagay.
0: Mm-hmm. Tama yan. Oo. Lahat naman tayo may buhat-buhat. Hindi lang ang ating LGBTQIA couple sa harap natin.
3: You're only one on air, online, and on ground.

0: 1 FM. Balagbaga na.
1: Balagbaga na.
2: And speaking of buwat-buwat o baggage, itong show natin na Balagbagan, eh, ang aim nito ay maungkat natin at mas makilala ang ating mga panauhin, no? So, tingin ko the best way is malaman natin yung laman ng bag dahil kung anong araw-araw na dala natin. Yun ang kumakatawan kung sino tayo.
3: It's time for Baggage Check!
2: So, ang tatlong letra ng bag, which is B-A-G, ang nire-representa nila ay letter B, booster, kung anong napapasaya sa inyo. Letter A po, ano na yung A natin? Armor, yung nagbibigay sa iyo ng kalasag or yung pananggamo sa mga challenges ng buhay. At letter G, guide. Ito naman yung nagiging tanggulan mo. Gumagabay sa iyo sa tuwing meron kang pinagdadaan. Start tayo sa B. Tag-isa ba kayo?
4: Tag-isa po sa akin ang gusto na.
2: Oh, Gora. Sige. So sa B, booster muna, booster. Ano kaya yung nagpapasaya sa kanila? Sinong gusto mauna?
4: Ikaw muna lang.
5: Ito muna.
4: Booster.
5: Ito. Ano yung ID ko po nung last... bago po ako matigil sa pag-aaral.
2: Oh, di ba?
5: Ito po yung layong tinitingnan.
2: Anong ibig sabihin niyan para sa'yo?
5: Inspirasyon ko po ito na hindi man po ako nakapagtapos. Hindi po pa unahin yung ano... a buhay, kung nasan po ako ngayon. Iba-iba po yung pati.
2: Mm-hmm.
5: So, huwag mong ikumpara yung sarili mo sa iba.
2: Mm-hmm.
5: So, yung...
2: Gusto mo ba mag-aral ulit, Lilet?
5: Oo.
2: Anong gusto mo matapos?
5: Entrepreneur po.
2: Dahil gusto mo manigosyo someday. Ayan, okay. Marami tayong kaibigan dito na nanonood na nag-o-offer ng scholarships, lalo na sa bayan ng Laguna. Hinihimo ko po ang LGU na mag-create po kayo ng program para sa community kasi marami pong mga talented at willing makapagtapos ang pag-aaral. Baka matulungan pa natin yung bayan natin. Ba? Bigyan natin sila ng chance. Okay, mga mayor, vice mayor, congressman. Ayan, scholarship para sa ating mga nasa community. Okay, Tiffany, sa'yo, ano ang letter B mo?
4: Yung letter B ko po, andito po kasi siya. Eto po, ito po nag-start.
2: Ay, may picture sila nung yung pageant.
4: Po, ayan po yung start kung saan po kami nagsimula ng love.
2: Tori.
4: Sa pageant po ng Anilag, ayun po yung unang-unang litrato namin together.
2: So, dato-dato dito si ano si Lenny. Tapos ikaw parang inka-ikantalo
5: ka. Hindi mo po alam kayo.
2: Anong mga naisip nyo dito sa pag-aaral?
6: Hindi po po sa director. Hindi po, baya po kasing Maria Makiling po yung...
2: Yung kalikalikasan yung team.
6: Kalikasan yung team. Tapos yung sa kanila, parang hara-hara, no?
2: At taray naman.
6: Mga dato-dato nga, no?
2: Dato-dato, dito.

0: 19, hindi naman po makikilala or hindi naman po mabubuo yung buhay na meron kami ngayon.
1: Kinikilig ako, baka lang. Kinikilig ako. Alam mo kung bakit? Kasi bago pa kayo pumunta ng pageant, meron ba kayong parang mga premonition, pangitain yung hindi ka nalang dapat tutuloy pero natuloy ka. Yung hindi ka naman dapat dun pero nandun ka. Yung tapos biglang nagkakita na kayong dalawa bago mag-pageant.
0: Ako naman po, hindi talaga po ako mahilig umappreciate ng tong nung last.
1: Ah, hindi mo talaga bet.
0: Hindi ko talaga bet. Dalawa lang po yung yung kaibigan kong tomboy sa buhay ko. Yung katrabaho ko po yan, si Ate Shane, tapos yung kababata ko na si Umpe. Yun lang yung appreciate tong shibuli. Ayan, and then ayun nga, nagulat ako kasi nga nung syempre for 54 municipalities.
1: Ang dami noon. Sa dami noon.
2: Sa dami noon.
3: Hindi ka na nayo. Ako na panalunan.
1: Akala nila hindi nanalo si Tiffany. Hinauwi niya si Lider.
0: Ayan po. Ayan, so sabi ko nga na talagang na-starstruck po talaga ako kay Lalab nun. Kasi nga, ang cute niya pag siyang wala. Tapos,
1: Baby boy
0: na. Baby boy po. O, wala mga panahon na yun. Talagang, akala mo yung, para mga baget na pamukha nila, Ben.
1: Ay. So, sa badayang salita, na-activate yung crush mo.
0: Oh, naging crush ko po.
1: Pero arte-arte ka sa harap niya.
0: Papansin po.
1: Makikita ko pag nabubuisit ka, natatawa ako sa'yo lately. Pag nabubuisit ka kay Tiffany, kasi may halong love pa rin eh, kahit nabubuisit. No, to dalawan to, mga artehan ang artehan. Mas kinikate na wala ko. So, wala ang premonition. As in, tuloy na tuloy kayo. Dumating kayo doon. Ang hindi nyo inasahan, yung ma-attract kayo sa isa't isa.
0: Gabayin lang po.
1: Napag nakikita mo to.
0: Apo, kasi 3 days pa lang talaga. Sabi ng mga queens, ay, uy, ano ba yan? Ilang araw ko pa lang, ay, love ka na agad. Kasi na-stress na po ako. Gawa po lang, syempre, hormones ka pa ng that time, di ba? Tapos parang, gusto ko kasama ko lagi siya. Gusto ko, lagi ko siyang ka-video call. Eh, ng mga panahon na yan, babaero po siya. Dami ng jowa.
1: Pangkara ni Letly.
0: Kasi dami na po talaga ng jowa, as in. Parang,
1: mabenta kasi mga bebe boy, bebe boy.
0: Mga tatlo po.
3: Tatlo, ganyan. Minus one.
0: Mga dalawa. Meron pa po yung professor na binagsak siya. Yun pala, meron pala gusto sa kanina. Tapos nalaman na kami, ayun, na pinarasonal na siya, busy.
1: Ay, nakakaloka. Kung sino ka man.
0: Pero pinuntahan ko po talaga, inaway-away ko talaga.
1: Kaya natigil na rin. Pero naniniwala ko babalik to sa pag-aaral. Gusto mo rin ba makatapos din siya?
0: Gusto mo rin naman
1: siya
0: mag-aaral.
1: Imagine ako yung gumagraduate ka, tapos kukuha ka ng diploma, tapos kasama niya yung pinigil. Nandun ako sa harap, umiiyak. Ganda na sampagita. Parang feeling ko yung ako yung supportive tita dyan sa sundo. Ay, parang meron ako na envision na sometime in the future, ganun yung mangyayari. May kasama na kayong baby, nakatapos ka ng pag-aaral. Yan o. Ang gandang pangarapin, no? Okay, sige, move forward tayo sa A, sa armor. Lahat tayo may mga moments of weakness, pero meron tayong kinakapitan para sa ating lakas. At ano yung A nyo, yung armor?
0: Armor mo lang.
1: Ito po. Ano yan, Letty?
3: Ito po yung regalo sa amin, sa akin po nung kasal namin. Regalo po nung mami nung kaibigan ko po.
1: Ano yun?
3: Sinar kakalagay po dito eh, God is greater. So, parang ito na po yung pinaka-rosary ko pag mga nagtatravel po. May, ito po yung lagi kong kapit. Diyan ka po, pag sa mga struggle, din. Lagi yung inisip na kahit anong problema mo yung lumagin. God is greater.
1: Napansin ko medyo religious kayo, no, na ginagawa niyong laging si God at yung pagkapit niyo sa kanya, ganun na lang katindi. Kina to nagsimula? Ganito ba kayo talaga?
0: Ako po talaga, may mga deboto po talaga ako. Deboto po ako. Yung lolo ko po kasi, deboto po siya ni mahal na po ang San Vicente Ferrer. So ako po yung nagpatuloy nun. Tapos po, mahilig po ako magsimba sa pinagkasalan ng nanay at tatay ko. Which is in, San Pedro, si Galaoeng, si Landayan Church. Yung sikat po sa Laguna na binubuhayan.
1: Yes.
0: Every Friday, para po siyang mahal na po ang Jesus Nazareno. And doon din po ako binindigan. So, ano po, nakasanayan ko na lang

0: Na kapag every Friday nag-church po ako.
1: Ayun.
0: Ayun po yung ano ko, ayun po yung pinaka
1: parang panata
0: ko po na every Friday na magsisimba ako sa mga simbahan na desire kong puntahan.
1: Ayun
0: ako. May ano rin po kasi may mga meron din po silang mga parang yung Deboto Kapuli San Roque, Deboto Kapuli San Vicente Ferrer, ni Inang Saplozo, yan.
1: Kanya-kanyang grupo.
0: Apo, I mean, may parang may hatakin niya yung ano mo, yung paa mo na dito, puntahan mo naman ako, parang gano'n. Ayun po yung ano ko. And syempre po, lahat po ng plano at decision, talagang inataas ko po lagi talaga kay Norm. Siya po yung, hindi po decision ko yung mauuna at plano. Si Lord po yung magpa-plano at decision. Gagawin po namin mga
1: napakaganda naman. Oo, kaya magtigil na kayo ha. Yung may mga Bible verse sa inyong mga sofmen. Tapos mapanglait kayo sa mga taong kagaya namin. Isasali ko na sarili ko yung very open sa sexuality, mga bagay na hindi nyo nakasanayan. Hindi nyo alam kami pa yung mga malapit kay Lord.
2: Yes, Lord.
1: Kakampi namin si Lord.
0: At may experience po ako doon, nag-Christ-centered po. Tapos, grabe pong mag-judge. Grabe pong mag- sobrang greedy, grabing mag-charge. Ayan. Alam mo yung pinagpe-pray over pa yung pagkain. Tapos,
1: mapang mata.
0: Yes.
1: Grabe. Yung, anong ginagawa
0: yung parang, yan ang tao? Yung parang pong ano, parang pong ang tingin sa amin, mga timawa. Ayan. Yung ganun term po. Yun ganun. Mm-hmm. So, ayun nga po, sabi ko nga po, alam na po ni Lord yung mga puso natin.
1: Yes.
0: Apo, alam po ni Lord kung gan, kung paano tayo nagpakatotoo at paano tayo naging kung paano natin sila minahal at paano natin sila pinakasamahan. So, kaya po ako, they will be done.
1: Correct. Ay, mas matalino siya kaysa sa atin. Siya napaparaan.
0: Yes.
1: Oh, at dahil dyan, ano naman ang armor mo, Tim?
0: Yung armor ko po, ano po? This is my armor po.
1: Ay, may dala ka talaga. Ah, nasunog. Jales.
0: Kaya ba yung armor ko? Ayan.
1: Ay, pinabless niya.
0: Benedict, opo. Lagi ko po yan dala. And lahat po ng struggles and lahat po ng waves and even in worse situations, wala ko po siya. And yung na-experience ko po last 2025, yung life and bad situations ko po nung October, kasama ko po siya.
1: Lagi ka meron talagang literal na guide. Ito na talaga.
0: Ayan po siya yung pinaka-armor ko sa lahat po.
1: Parang ang dami niya nang pinagdaanan, no? Kasi nakikita ko natanggal na yung barnis sa ibang parts. Lagi mo na siguro yung mahawak.
0: Sila lang po, pag nagkakaroon po siya ng dysmenorrhea, pag nagkaroon po siya, yung inaatake po siya ng first day of menstruation, na yung hinihimatay po siya. Nagbe-pray po ako, tapos pinabak ko. Idinidiin ko po sa pressing point nung mga cramps.
1: Ah, yung mga ano niya, parang mga pulse points, mga
0: yung mga pressing point ko para po
1: matatal
0: po yung dysmenorrhea. Naral ko rin po yun. Tapos ayun po yung siya po yung pinangaano ko. Nagbe-pray po ako.
1: Ang ganda. Sana lagi kayong merong ano, meron kayong chances na may magpe-pray kayo, hindi lang in times of need or meron kayo ihihiling. Pero more importantly, pag nagtatagumpay tayo, di ba, doon natin nakakalimutan.
0: Ako po, sa mga kalahi po namin, lagi ko rin pong sinasabi na magdasal po at kuriin at pasalamatan pa rin natin siya kahit sa pinakamasalimuot at pinaka hindi natin naiintindihan na sitwasyon ng buhay natin. Kasi ayun yung pinaka ano, pinaka-importante na kumapit pa rin tayo at manampalakaya pa rin at purihin pa natin siya kahit sa pinakamasakit na sitwasyon ng buhay natin.
1: Oo, totoo yan. Ang ganda na sinabi ni Tiffany, pero mas nag-focus ako doon sa kalahi. Nakaka-shake so yung mga kalahi. Nakaka-Pomeranian. Pero sabi ni Lord,
0: bakit sa buhay para palitan na yan?
1: Anak, sabi niya, okay ka lang. Hindi ka Pomeranian. Okay. Pinapatawa ko lang sila ha, kasi parang nanotice ko sa mga interview nyo, serious-serious naman masyado. Eh, ang community natin, colorful. Yes, kaya na ganun ang plan natin, di ba? Masaya tayo. Doon naman tayo sa happy mamaya. touch natin yung masasayang part. Tapusin ko muna to. Sa letter G tayo, ano naman yung guide? Ano yung parang North Star pag naliligaw na kayo? Pareyes pa sila. Living water.
0: Ito po eh, bigay po ni Miss Harleen Bautista. Ayan. And me, sir.
1: Mga verse yan, no?
0: Lady, ano po? May mga kanya po, ano eh, may mga kanya kanya kong author.
1: Yes.
0: Itong experience po nila. Mm. Ayan po. Ito po yung pinaka, ano, kagaya po kanina, mayroon po, mayroon po ako na-receive na forgive na humingi ng tawad din sa nangyari nung last 2024 po na, ano namin, na situations.
1: Nag-sorry sa inyo.
0: Nag-sorry po sa akin kanina. So, talagang nilalaan po ni Lord.
1: Yes.
0: 20, seek God, then forgive. Ngayong April 21.
1: Ahoy.
0: Kaya po, sabi ko, talagang, naiyak po ako pag lagi kung pag talagang pinaparamdam niya po na may Holy Spirit. Ayun po yung ano ko, ayun po yung guide ko. Mula po nung receive po namin tong ano na to, book po na to. And talagang, kung sino po yung mga mahilig po maniwala sa divine, totoo po talaga siya.
1: Yes. The living God is a real God. Oo. Sa inyong dalawa na every time you tell me na masakit to, naiiyak ako, it really shows me na marami pang hindi na bibigyan ng pansin in terms of batas, provisions, accommodations para sa mga kalahi natin ng mga Pomeranian. Or sa community, ayan, para maganda. So, yung sinabi mo sa akin, Tiffany, alam mo, all the more na lalong nagiging solid yung resolve ko na kailangan ko to ipaglaban bilang isang heterosexual na babae. Yes. Dahil hindi porkit nasa labas ako ng sitwasyon, hindi ko nauunawaan. That is why we're creating conversations here in Malagbagan that have meaning, kasi feeling ko panahon na para hindi lang kami ang pakibagayan nyo. Kayo naman, bibigyan naman namin kayo ng espasyo nyo. How does it feel that sometimes, even if pinagtatanggol mo na, ito ako, accept nyo ako, hindi pa rin talaga ano ng mga tao, hindi nila fully ma-accept. Tapos, paano nyo pa nagagawa ng kagaya ng sabi mo, ng space for forgiveness, lahat yun?
0: Yung ganun pong scenario na dumadating sa buhay namin, ayun po, nililift yung feeling po namin, itinataas din po namin kay Lord.
1: Kung ano man yan, anger, sadness.
0: Kalani po. Kasi po, kapag hindi niyo po siya tinaas kay Lord, or kapag yung ikaw yung nagdesisyon para dun sa taong gumawa ng masasakit or hindi naniwala sa'yo, or kung ano man yung ginawa sa'yo yung pinakamasakit na bagay, makakagawa ka ng hindi maganda.
1: Totoo, kung makikinig ka sa kabila, sa kalaban.
0: Makakagawa ka po ng hindi maganda. At triple din po yung balik din sa'yo.
1: May maaamin ba kayo sa akin na pinatulan niya, nakagawa na kayong hindi maganda? Ngayon, nag-give in lang kayo
0: sa emosyon. Ngayon pong 2025 and 2026 ng buhay ko, mas pinili ko po yung choose your inner ease. Kasi po dati, napakapalikera ko.
1: Ano mga sinasabi?
0: Walang yarin po ng bibig ko. Napakapatola ko din po.
1: Hindi naman din kasi madali. Alam mo, pinili ko na rin yun sa'yo.
0: Kaya po, sabi po sa akin ng mga kaibigan po, nagbago ka namin. Kasi, ang laki na ng changes yung dating Bridget Tiffany na palaban. Kasi mas importante po ngayon yung ano, mas importante po ngayon yung payapo ay yung puso mo na matutulog ka, na walang na wala kang ginawang hindi maganda. Kasi nga po, kahit hindi po nakikita na ginawa po natin, darating at darating po yung balik ng pinanim natin.
1: Yes, may ikot, may karma lahat. Would you say, Leti, na nalalabas mo itong softer side ni Tiffany na bumabait siya, nagiging mas pasensyosa siya dahil dumating ka na sa buhay?
2: Siyempre po, masaya kasi maayos po yung ipa ko sa kanya.
1: So, may nasira pa na yung buhay niya na dumating.
2: Tsaka, kahit minsan nawawala na kami ng quality time, nakikita ko yung sa lahat ng ginagawa niya, gusto niya magkaroon kami ng quality life.
1: Yes, nang magkasama, yun ang pinaka-importante.
0: Dilawan po ako natutuwa sa asawa ko kasi sa mga gusto ko pong samahan, even kamag-anak, even kay Biden, hindi po siya selfish.
1: Dinaya ang kanyang mag-iikaw.
0: Apo.
2: Ayoko lang po nang diyan niya ako nakakamusta.
0: Ayan. Apo. Hindi po siya selfish dun sa ganyong parte. Kaya po, kapag yung gusto niya, decision niya po, talagang gagawa po ako ng paraan.
1: Mm-hmm.
0: By cook or ano po.
1: Ang ganda. That's what partnership is. You bring out the best in each other, hindi yung worst in each other. And speaking of that, yung the best na kagaya nga ng pinunta ko kanina, gusto ko ma-receive natin lahat, hindi lang kayo, lahat ng Pilipino, yung what's due us, mga batas, protection, mga karapatan na dapat meron tayo. Dito sa Pilipinas, ayan para po sa ating awareness ng ating mga audience, meron tayo mga legal and legislative na mga status na kailangan i-present sa lahat. Very current po ito. This is based on April 2026 research. Sa Supreme Court po, ito po ang landmark ruling na naipasa noong February 2026. The Supreme Court affirmed that same-sex couples can be recognized as co-owners of property. Napakahalaga po yan under Article 148 of the Family Code. Ang catch nga lang dito is, unlike sa heterosexual marriages, kung na joint ownership po ang nangyayari sa property at ito ay presumed or expected na ganun po ang ahatian, yung same-sex partners naman po must provide proof of actual contribution. Yung ano ba ang naiambag mo? So, mas ang hati ay base sa naibigay. Kumbaga, ganun lang po ang pagkakaiba. To establish co-ownership, ayon naman sa National SOGSE Equality Bill, meron din pong, nakapending lang po ito sa Congress, so meron din pong batas na naipanukala. Noong 2025 hanggang 2028 po sa House, ito pang HB 7069, it focuses on workplace and school protections. Isa pa ko, ang Senate SB 688 in the plenary interpellation stage, ibig sabihin pinag-uusapan na po sa Senado. Ito po ay explicitly ini-include ang intersex protections or sex characteristics. The Right to Care Act, or ibig sabihin kapag kayo po ay nagkasakit, ang inyo pong partner ay may karapatang magdesisyon kay kasal kayo o hindi. Say same-sex couple kayo o otherwise, ito po ay magbibigay sa kalina ng karapatan para alagaan kayo, protektahan at magdesisyon para sa inyo. Ito ay tinatawag na healthcare proxy. Ito po ay proposed law na HB 7068. Marami po yan pero tingin ko ay kulang pa para sila ay magkaroon ng quality of life na patas kagaya sa iba natin. Pero itong aking episode na ito, inimbitahan ko specifically si Letty at saka si Tiffany para malaman ninyo na deserve nila na magkaroon ng quality of life kagaya ng meron tayo. Dahil tao rin silang kagaya natin na may mga araw-araw na hamon at may araw-araw na pagsagot sa hamon na iyon. So tingin mo, Tiffany, ano sa tingin ang mas kailangan pa ninyo bilang ngayon mag-asawa na kayo, nagbubuo kayo ng pamilya, ano yung mas gusto niyong makuha mula sa gobyerno? Sa lipunan?
0: For me po, pass the soja din.
1: Yes, yeah. Agree.
0: Kasi when it comes to soja bill po, hindi lang naman part ng LGBTQIA+ community yung poprotektahan ng even the PWDs.
1: Yes, lahat.
0: Lahat. Mm-hmm. Lahat ng kababaihan kasama doon. Mm-hmm. And for me po, to pass the soja bill, dapat po yung mismong community ay magtulungan at magdamayan, mm-hmm. hindi maghilahan bababa. Because living testament and proven test na talaga na mismong nasa community yung problema. The egos, the popularity, the labels. Para po sa akin, maging equal din po yung tingin ninyo sa sarili nyo. Para equal din po yung tingin sa inyo ng buong mundo.
1: Correct. Sa doon ng community nang gagaling mismo ang problema. Tinatawag na internal homophobia. Hindi pa nila fully accepted yung kabaklaan o katomboyan nila. Anong nararamdaman mo pagkapwa natin sa community yung gumaganito sa atin?
0: Nakakalungkot po. Mm-hmm. Diba po? Paano naman po yung mga bata na gustong ilabas yung tunay na sila?
1: Yes.
0: Diba po? And isama ko na rin po yung mga parents na yung iba eh hindi po talaga tanggap yung mga anak po nila. Sana po na kung ano man po yung tahaking landas po ng mga anak po ninyo or nakikitaan niyo po na na LGBT yung anak ninyo, na sana po yung mga pakpak ko nila, iwag niyo pong putuli. Sana po, ipolish niyo ba po at supportahan niyo po kung ano po yung decision nila sa buhay nila. Dahil in the end of the day, ang ginto ay nasa loob po ng bahay ninyo. Which is ayun po yung mga anak niyo. Dahil po yung mga LGBT na yan ay hindi po kaya kayong iwan at hindi po kaya kayong pagkaitan.
1: Thank you so much, candidate number 9. We will see you in the season. Tapos parang ganun na yung pinipa. Di ba parang kalakpak ka na lang talawi? Di ba? Ang soju bill naman, hindi naman to extra or special treatment. Hindi to karagdagang karapatan. Ito ay pagpatay lang sa karapatan ng iba. Kumbaga, kung meron kayo, dapat kami rin. Dahil yes. Filipino rin kami. Oo, nag-i-exist din kami dito sa bansang ito. Kailangan accommodated din tayo. Yes. Diba? Okay, so ayan. Dagdag na push para sa Soji Bill. So sinusuportahan natin ang lahat ng kongresista na, na nasa likod niya. Dahil talaga namang napapanahon na. Ang tagal na. Oo, ano ba yan? Napag-iwanan na. Bumunta nga ako ng Bangkok. Makwento ko lang ha. Doon hindi pinagkukwentuhan. Ito ay pang-araw-araw na buhay. Nag-exist sila doon. At yes, may areas para sa atin. Yes. May areas para sa heterosexual, para pang bata. Kompleto sila ng ano. At Budismo pa ang kanilang reliyon na napaka-ano sa mga rules, mga...
0: Pero po sa akin ha, when it comes dun sa beliefs, religions, and pronouns, wala po sa akin yun.
1: Hiwalay siya eh.
0: Wala po yung label sa akin. Hindi ko po tinitignan yung label eh. Nung... buhay ng mga LGBT or buhay ng tao. Ang pinakamalaga po talaga, it's respect and acceptance. Kasi kapag may respeto ka sa paligid mo at may acceptance ka sa paligid mo, hindi mo may kukumpara or hindi ka makakapagsalita ng hindi maganda. Yeah. Dahil tanggap mo nga sila.
1: Tama, oo. Yung kailangan natin dito ay pagbukas ng isip. At dahil gusto nga natin ma-exercise ang ating mind at pagbukas ng isip, magpapaspasan na tayo. Handa na ba kayo? Okay, eto na ang paspasan sa Balag-Balag! Simple lang po ng ating mechanics. Isang tanong, isang sagot. At meron na tayong allowed na tatlong sagot. Okay? Alam nyo na yun kung ano yun dahil napanood nyo itong nakaraan. Pero kung hindi man, ito ay papagalitan, papayuhan, at isang beses lang gagamitin ang option na papatayin. Okay. Ito ang ating mga scenarios. Isa lang sagot ha. Tag-isa kayo ng sagot. Pwedeng match kayo. Papatayin agad. Huwag nyo mga gamitin agad. Pwedeng match kayo, pwede ding hindi. Tapos explain nyo na lang kung bakit. Okay. Unang sitwasyon, unang scenario. Kaibigan na pinupo na lagi ang mga finiflex mo. Kunyari may bago kang kotse, bagong bag, bagong damit. Papagalitan, papayuhan, o papatayin.
3: Papayuhan.
1: Ay, ang bait nito po. Bakit? Bakit papayuhan?
0: Papayuhan ko na huwag maingit. Oh, dahil may darating at darating na spotlight para sa'yo.
1: Diba? Learn to clap for others until it is your turn. Okay? Next scenario, kamag-anak na patagong homophobic. Ay, ayun. Nahirapan.
0: Bubugbog eh.
1: Hindi pa niya tinuloy yan. Sinulan niya lang ng isa. Sasaktan. Dapat pala dinadagdag natin sa option to. Sasaktan. Bakit? Bakit?
0: Ano po? For me po, deserve saktan siya.
1: Bigyan ng isa.
0: Hindi, parang po sa akin papayuhan.
1: Papayuhan.
0: Papayuhan po talaga.
1: Anong sasabihin mo?
0: Even hindi ko naman po na-experience sa mga family ko yung ganyan. And yung pinaka-kinakatakutan ko at nare-respeto kong papa ko na minsan po ng papa ko, which yung mama jam mo ko po, hindi po ako sinaktan, hindi po ako talaga. Authority po siya. Apo. Si Papa Jam, hi pa. Ayun po yung kasi yung pinaka parang ano ko nun eh, yung pinaka parang takot ko, yung fear ko na kung ano yung sasabihin sa akin ng papa ko. Oo. Kasi parang naging ano niya po, kaya parang first time, parang ganyan, lady, yes. Ako, ganyan. Then, sobrang ano po, sobrang parang natanggalan po ako ng tinik. Kasi nung nakita niya na ako na transition na ako, tinapik lang niya ako, tapos punta ka sa bahay.
1: Pag mahal ka na, wala nang palipaliwanan. Rekta.
0: Kapayuhan lang po pag yung mga kung palihin na homophobic. Kapayuhan lang.
1: Oo, te, tao rin na kumain mo ako, tanggapin mo ako, parang gano'n na lang. Okay, next scenario. Kaibigan na sobrang clumsy. Ayan, yung mga maharot yung mga kaibigan na nakakairitan na.
0: Kukurot eh. Nasa'yong katem.
1: Oo, tumubo. Bakit para pa kukurutin lang, sasaktan
0: kukurutin
1: na?
0: Kukurutin, kukurutin lang. Kasi po, pwede naman yung po kumbalikan ng kuro.
1: Ganti-ganti na lang.
0: Sa ka-inordinal lang po, pag baklaan po, kasi baklaan kami, walang praying muna. Dahil sa community, wala talagang ganyan.
1: Understood naman na kasi.
0: Pero pag na-dog show ka, tapos dinamdam mo yun, kumain ka ng sibuyas.
1: Salagan mo na.
0: Salagan mo yan.
1: Huwag ka sasali sa laro pag hindi mo hindi ka ready.
0: Correct, hindi ka ready.
1: Okay. Ito na lang. Oh, katrabahong mabagal kumilos. ako ba to? Yung inalagay niyo? Parang ako yan.
0: Ang bilhin niyo, guys.
2: Siya po yan eh.
0: Bigyan ko na lang po ng chocolate. Energy drink and all. Ayan. Pero for me, ano po, babayuhan.
1: Babayuhan.
0: Kasi syempre.
2: Babayuhan ng shady.
0: Ano? Syempre, ano.
1: Kasi naman, mahirap maabot tong ganitong kapalish. It takes time.
2: Tuyo na po yung buhok siya.
0: Marami siya, diba? Maraming ritual.
1: Tama. Gusto niya maganda siya for you.
0: Ritual. Ayan po. Minsan po kasi may mga questions, bakit ka nagpapaganyan? May mga pinagdaanuhan ka ba?
1: Ay,
0: oh, ganun. Ganun siyang atake.
2: Ako po kasi yung una yung pinapaligo, tapos pag siya lang naligo, pang tagad. Ayan po. Nakakatulog po uli ako.
1: Pinagmamadali ka niya, tapos
0: nakakatulog po siya, tapos hindi na po siya sasama. Ako na lang po mag-isa magsasama. Ako na lang po isa maglalakad.
1: Siya dapat yata sinasaktan mo yun. Hindi yung mga nung kumukomento. Oh, eto na. Katrabahong ginagawang humor ang gender mo kahit hindi naman kayo close. Oh, eto na yung sinasabi na nagkukuyerbait na ini-impersonate ang mga kagaya natin. Oo.
0: Yung ini-impersonate po, ako, hindi rin po siya sa akin kasi siya issue.
1: Ayan. Gusto
0: kasi
1: ko
0: siya na po, oh, hindi gusto ko sa issue. Masyado lang po talagang nilalaman na ng mga nasa community natin yung mga ganyan scenario.
1: Okay.
0: Diba po? At syempre, yung mga taong nasa paligid natin, kasi kung hindi naman po kapansin-pansin, dapat hindi na po pansin.
1: Tama. Mas maraming mabibigat na problema yung bayan.
0: Opo. To be honest, ano eh, ang babaw.
1: Yeah.
0: Napakababaw po. Babo, maging ano po tayo, makatao at makabagay. At yung pagiging makatao at makabagay po natin, palalimin po na rin.
1: Tama, oo. Siguro ako, I have a problem lang with the way you guys are portrayed. When I say you guys, it's just a parang placeholder lang and referring to them, but not derogatory.
0: Yeah.
1: When you are represented na masyadong malaki, eksahirada, na hindi naman lahat ng kakilala kong kaibigan kong bakla or na nakasalamu ako at nakatrabaho, ay ganon. Meron din, parang normal na hetero session. May mga tahimik din,
0: opo.
1: May mga nerd, may mga mahinhin, may mga maingay.
0: May mga bonggish.
1: Iba-iba tayo.
0: So, iba po kasi.
1: Pag nakakahon, yung gano'n, na para bang nagiging kakatwan kayo, nagiging clown type, nagiging humor na lang ang inyong essence, hindi yung laban ninyo yung sinesentro or yung pagiging tao ninyo ang sinesentro. Doon ako nagkakaproblema. But otherwise, humor, entertainment, wala akong problema dyan kasi respect the hustle.
0: At saka nasa sa inyo rin po kung paano niyo po talaga tatanggapin at kung paano po inilabel or kung paano niyo po titignan.
1: Totoo.
0: Diba po? Kasi kapag tinignan niyo siya ng maayos at tinignan niyo siya ng magandang way yun.
1: Oo.
0: Diba? Pero po pag tinignan niyo siya ng pangit, katatawanan yun sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: Pero may mga pepengol na po ngayon dahil nga po, sa community, talagang may mga talagang
1: nag-react.
0: Yes.
1: Oh, at eto sila. Pero meron ulit tayong graphics. Lahat ng mga hindi support na mga tayo.
0: Meron din po sa akin.
1: Kailangan na natin silang i-call out. Uh-huh. Okay, last na lang ito. Tao na maraming sinasabi sa mga nagpaparitoke.
0: Sa ngayon, in generation, in modern times talaga, na-appreciate na po talaga yung retoke.
1: Yes.
0: Opo. And dun sa mga nandidiscriminate when it comes dun po sa retoke, una po, kung yan po yung representation ng kayo, nire-respeto po namin yun.
1: Mm-hmm.
0: And sana po yung mga identification or surgical or non-surgical treatment po na ginagawa ng mga taong nasa paligid nyo, sana i-accept nyo.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kasi ang pinaka-importante ang i-retoke yung ugali. Oo, ayun yan.
1: Hindi yung panlabas.
0: Hindi yung panlabas. Opo. And kasi ngayon po kasi, for me, maganda naman po talaga na may konting enhancement ka sa buhay. Diba po? Parang buhay din po yan eh. Yung retoke parang buhay din po siya eh. Opo. Na magsasak ka na lang ba na eto ka?
1: Oo. Kung meron kang nai-imagine na ikaw.
0: Kung meron kang nai-imagine na ikaw at kung may ikakaganda pa yung buhay na meron ka.
2: True.
0: So, ayun lang po yung batayan ko doon when it comes dun sa retoke. Kasi, syempre, di ba po, na siyempre, pinanganak tayo na pale, pinanganak tayo na ganito yung buhay lang natin, hindi tayo ganun karamihan. Yung retoke po, parang ganun din siya. Yung enhancement sa beautification, yung confidence at yung pagpapaganda ng sarili mo at pagpaganda ng buhay mo, parang ganun lang din siya.
1: Yes.
0: Kaya po sa mga nagpaparetoke or sa mga hindi po sang-ayon sa retoke, yung ugali po muna yung iretoke.
1: Yan, mag-focus kayo sa panloob or sa panlaba. Wala akong problema sa mga nagpaparetoke. In fact, minsan kinonsider ko rin niya, I'm open actually, lalo na ngayon na 27 na ako. Hoy, charos! 45 na ako, na kayo napapapaniwala. Pero ngayon open na ako, dati talaga medyo apprehensive ako kasi natakot ako, hindi ko naiintindihan. Pero nung nagtatanong na ako, syempre nagkakaedad na tayo.
0: Kailangan din po.
1: Paano ba yan? Yung may letter M na ako dito, may number 11 na ako, mayroon na ako mga ganyan. Gusto ko mag-age gracefully, pero nakikita ko rin yung virtue doon sa mga nagpapagawa. Why it brings them self-confidence, napapangiti sila, na ngayon, dating hindi nila afford, ngayon gusto nilang buhusin yung sarili nila or mag-invest sa sarili. Ay, go for it, wala akong problema. Ako lang, hindi ako magpapadagdag, paparamihin ko yung dede ko. Akala ko parang bulong. Parang mga ani. Hindi ba yan?
0: Hindi pwede.
1: Okay, as kwentuhan na namin kung paano ang gustong itanong, pero tingin ko nakuha na natin yung point natin today. Palakpakan natin, Betty. Grabe guys, tingnan nyo naman, di ba, tinitingnan natin na parang masaya lang, magaan lang, kulitan sila sa kanilang mga content. Pero sa likod pala ng mga tawanan na yon, ng mga ngiti na yon, napakalalim pala ng pinagdadaanan, ng hindi lang ng hamon, meron din silang mga complex na kwento bilang tao at bilang mag-asawa. And thank you so much for sharing your story with us. We're so grateful also for your existence. And may I say on a personal note na people like you guys, yung relationship ninyo, hindi lang you as individuals, kayong dalawa. Dapat kayong tularan, hindi dahil sa ito ay pioneering, parang hindi na to bago eh. May mga umamin at may mga lumabas na rin bago kayo. Pero yung katapangan ba na ituloy nyo lang yan na kahit ano pa man nang itapon, sabi nga ni Tiffany, haharapin nyo na meron kayong grace dahil nandyan ang Panginoon para i-back up kayo, di ba? At nandito kami, mga alay, mga fans ninyo na susupport. Kaya mabuhay kayo. Yay! That's a wrap po, mga unpackers. Maraming salamat po at na dumalo kayo sa aming balagbangan session. Dito na po nagtatapos ang napakasayang episode na ito. This is your Ate Tuesday, ang balagbag niyong ate with Letly and Tiffany. Okay. Thank you sobra. Salamat. Ayan. We hope you unpack something new today. At kaya naman, kindly follow, share, and keep that curious vibe going. Until the next Saturday, i-unpack na po natin lahat yan. Dito lamang yan sa Balabala!
3: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
4: This is your only one.
5: Your only one.
6: Your only one.
7: Buong Pilipinas. Isa lang ang pinakikinggan.
4: 1FM.
8: Number 1.

0: Time Check, brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisine.
1: Summer's here, Capitable U. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
0: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
4: This generation's favorite worship songs. Over 50 of the most sung church songs on one very special program. One Praise.

0: 1FM.
1: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
2: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.